0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!

0: pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang ay pakisama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana. Kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa ko an lagsik na kapermi. Ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawa sa nalag ma dili mo kapoyon.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Jan

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule!
2: Pure energy!
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy!
3: More music. 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Welcome sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Pinaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao nga kanunay nagasunod sa ilang mga suking sibihanan sa ato programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala, igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala. Sa nagkadaing mga klase sa produkto, like ang mga kapsula o guban pa nini, para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. O doon na kita, prevention. O nga, dili angay kabalakan, ka Dragon Mel. Dili angay kabalakan, mga sokin tig paminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala, dasok na sa nutrients, ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas pa nini, mga sokin tig paminaw. Mga puro herbal, mga puro natural. Ang mao nga sangkap og ani usab la like pananglitan sa ato sa mga kape, dunay 12 ka klaseng mga herbal na anini. Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mao ni ang kape nga walay palpitation. Og ang ato usab nga Dragon Body Oil mga higala, ay mo kalimot, ha. Ang ato usab nga mga kaigsoonan ato nga dunay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis, ginisinyo kini mga sokin tikwin ng atong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema, higala. Nga naman, kay ganahan yun ka sa kahumot nini. Lavender, sampagita o ilang-ilang nga mapagpilian ninyo, higala. Ngayon mo kalimot niya na, ha? Naausap nga to, usap nga kape, higala. Aduna tay, Hardmark Stream Coffee for Men. Para usap kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hardmark Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your pre-formance, ha? Muna nga, sa Hardmark, aduna kay... kalipay o doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga ginagala kapag ikaw naka Hardmark, no? Ang ato usap nga Dr. Pujisop kato mga kaikso na to na napublima silang pamanit, ha? Kadoon na mo yung mga minor skin disease, buni o uban panini gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usap ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis like artista ang resulta niini. Ay makalimot sa ato usab nga numero. Pwede mo nga mo text sa atong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mo ka na ang atong numero may gala. Basta tatak ato produkto sa nangyayabutika parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mo ka na ang pinaganindot kayo, ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients sa ato ang produkto. Like a buamira. What is a buamira mga higala? Now, usas kini nga klase sa herbal, ang mga buamira is pure organic, no? Mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala. Naani ini ang usas sa ingredients. Mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tig paminaw. Labi na gyud sa mga nanay nato, mga ati nga nagbuntis, no, na anamoy mga 2 months, 3 months, inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tig paminaw bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo sa nagana butika o pormasya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas likunon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian, mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Pagkita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
1: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
4: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na po kong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Nani 8.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalbagan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: It's a Bubblegum Dance! Kinig na kay Papa JM!
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5
5: Radio John. 98.5
2: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
4: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapong-gwapo na kayo siya, palukpa. Check your time. It's 11:12 in the morning. Gwapong guys, Papa JM. Until 1.
6: Gusto ko lang naman mala.
4: 11 pa. Okay, so gusto mo join na, open natin lines 0921-284-8590. And so gusto mo pa shoutout live na lang kami guys sa mong yung Facebook account. Search yun lang Radio John Binalbagan and comment ka mo guys sa akong live. Guys, isa ako na basa.

Oh guys, so pagkita ka mo sang iced coffee. Kahit merong ibang nagchat. Yan namin ang vibe guys, kagabag o lang bukas. So may i-recommend ko sa inyo guys, sa harado sa may taytay, ito natin guys. Okay, again, kung gusto nyo guys ang iced coffee, nga damo ko mapilian. At the same time guys, namin ang vibe, namin ang hangin, namin ang tambayan. Aral lang guys sa may ano, sa may taytay, ito natin ang coffee break.

slow muna ako mo. Di ba kita nyo isang arch da? Pagwa lang sa may mamaylan, sa may tayo-tayo natin. Arata guys, dapat guys, ang coffee break yung mamaylan. Nami da ang venue, nami ang ilakape. Huwag nga pangita mo guys, ang aesthetic na tambayan. Check to lang mo guys, sa may coffee break yung mamaylan. Da, sa may tayo-tayo natin guys. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko simta. Okay, 11:14. Hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa mga tito and tita natin, nag-plano mag-switch into healthy living na. May kapila na magpa-check up kay doktor. Ang result, wala gid gabag-o. So, kinanlana na guys. I mean, tito and tita, kinanlana na naman sila. Switch ka na sa healthy nga kape, paagi sa itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa mga diabetic, sa mga acidic na ito yung mapapang, and sa mga medyo may stress pa subong. Na-stress na sa apa, stress lang na, anong peg. Basta hindi ka tulog ko, no? Kaya nagtanaw ko gabi na swang, tumahan. Okay guys, kung gusto nyo mag-anamin yung tulog, mabuhuin nyo yung mga buhiyon dira. At the same time, exercise ka mo guys. We add on nyo guys ang inyong mini-add on nyo guys sa daily routine nyo guys ang atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix 1 hour after meal. Or depende sa trip mo kung lasan ako kayo may inom. Okay, na-safe na safe nyo siya guys. Healthy nga kape guys, available sa mga JBX Pharmacy. Okay guys, available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita kung nga rin kayo sa Binalbagan, and sa may Florete Drugstore. Pero kung wala ka sa Binalbagan, kagto ka lang guys sa pinakamalapit nga JBX Pharmacy sa inyong lugar. And avail na ka mo guys sa nga itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, and ako sa ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Ito nga habon nga pampaputi, pampakutis artista. And also guys, harap mo dito nga Dr. Fungi, ito nga number one antifungal medicated soap. Okay, doga katol-katol mo panit. Or kung daw hindi nagkikagwanta, kita kay ano mo ako sa hindi na lang kakalot-kalot, why not Buckley sa nga itong antifungal sa nga itong Dr. Fungi. Laki na guys siya as in. At sa tingin ka namin manaya panit kung magdugal siya sa ang habon sa nga itong Case King Glow Radio Good Food Extract. And sa mga papang na ito niya nga laylo na si Junjun o si Junior, why nagagalaw? Okay mga papang, may ara kita hard max stream. Hard na max pa extreme pag kaya. Okay, kape na siya, kape na, wala na sa defects pang. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Kung gusto mo mag-super saiyan, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Pero medyo turutok na akong gabi. Hard max stream pang. Ano, takong hindi sa mga gano, magnitude 1.3. Okay, again, available guys ha, sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita, sa Binalbagan. Guys, sa may Florete Drugstore. Ngarad ako no guys, available man. Okay, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix and kay Ma'am Catherine C. Shoutout sa inyo kay Miss Mel. And also shoutout naman ang people sa Gons Barbershop. Okay guys, kung pakita ka mo isang pagkuntingan ka upon si Lavi Labs mo. Wala, hindi na mo ito sa iban. May aray iban nga wala ga-accommodate sang riban-riban. Only kay Gonsa na guys, wala labot may barbershop da. Pwede pa kapod si mamang para magparibansa or magparelax sa inyong buhok. Da lang guys sa may Tubang Merkado, ang aton nga Gons Barbershop. Tubang Paradahan sang Barangay Paglaom. Sa dalam sa personal collection, kag sa tupad sang LBC. Ayan guys, shoutout sa people sang Gons Barbershop.
ato nga number one nga barbershop. Again guys, kung gusto nyo magpa-classic style, modern fade, kagto lang na guys sa may Gons Barbershop sa ato nga merkado, diri sa may Binalbagan. Ayun pa, gupit na. Saan gusto mo nga gupit, okay? Go na. And good morning man sa people isang Sabino Funeral Services. Good morning sa kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey and sa Dizon family. And sa people isang Sabino Funeral Services, shout out to sa inyo mga mamin sirs. Good morning landa sa inyo. Magpalaki ng muscle sa braso. And guys, good news ha sa mga mamang na to nga gusto mag-avail sa mga laptop subong. Okay guys, may promo subong si Terra Nova. Buy any laptop tapos may mga freebies ka mo guys yung makuha. Pili ka mo guys si Cedar, gusto mo sang wireless mouse o kung gusto mo sang high speed nga handheld fan. So pili ka da guys kung dinin mo freebies. Gusto mo wireless mouse or gusto mo sang high speed nga handheld fan para sa mga brand out na ito ni Katabo. Okay guys, buy any laptop from Terra Nova and pili ka mo guys sa inyong freebie subong. So ano pa ginulat nyo? I-Google Map na or Waze ang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Gusto ko lang naman malaman. Or sa gusto mag-inquire, 435-7227 and sa 0943-0943-131-6807. Dahil lang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya? Ano so guys, sumapapang na ito na mga ano da, mag-avail sang agricultural spray drone. Available guys sa Terra Nova. Basta kasama siya. Kompleto na siya mapapang ha. May mga license na sa and registrations. So may certificate na siya. So worry no more na. Masapos ng inyo da pag gubrada. So sa gusto naman patakol sang CCTV para secure ang inyong balay. Damo na sa mong guys, damo ang mga malaking ginawa ng galibot. So para namin motulog, why not patakod na guys sa Terra Nova sa inyong CCTV na color blue guys. Why color blue? Ang color blue guys, damo na siya guys sa CCTV nga kung gabi, hindi siya black and white. Colored gets siya guys. Makita mo kung alas ano, nagwa si Papang na tulod niya ang motor. Alas ano niya naging tulod ang motor pagwa sa inyo, gate. Pag alas ano niya naging patay ang motor paglabot sa bangga sa inyo. Okay guys, kagto lang mo yung Terra Nova. Again, sa mga interesado, pwede ka makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. And sa mga gusto mo na magbisita, mag-window shopping sa Terra Nova, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede man guys, message. Research nila guys, inyong Facebook account, Terra Nova, Single R, Systems and Technology Incorporated.

Ayan, shout out naman po sa Duix Summit Corporate. So guys, sa mga mamang natunda or sa mga papang naton yung kapahita, isang appliances. Buksan mo, papasukin ako. Appliances guys, ara lang tanan sa Duix Summit Corporate. Oli, ganda nga to. Kami da ni Chubbs kag ni Tita Mary Ann. May mga ref to sila guys nga ano guys, nga zero down payment. Marato lang ang monthly. Hindi ka pa nakakita, only kay Tera nakita mo pa. Kay Duix exam na guys ya. Oh guys, oh mga ref to guys, as in damo to guys, as in zero down payment kaya. Kagto lang mo guys sa Duix exam and check out nyo na to guys ang mga promo nila. Oh, sa mga papang na ito, magpapangitaas ng service. Dira, damo ka mo ito, pilihan sa buong pang. Magpatubo ng balbasang uso. Magpalaki ng muscles. And also, shoutout na po sa Duix Sama and kay Sir Jordan Reyes. Dira. Shoutout na. And also, kay pang bench, makalimutan. Shoutout si mo pang. Buksan mo, papasukin ako. Okay, pinakabrato ang cash in and cash out BM Bills Payment Services. Aral lang kasi may van, madalugdug building. Available guys ang GCash at PayMaya sa may BM Bills Payment and Services. Alright, check your time. It's 11:24. I'll be back for more. Dari lang sa 98.5 radio dyan. Go up and go up guys. Palok. Yeah!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag-hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra Junisia, magsigi ra Junisia kay kami pun magsigi pumi ani jug palit kay okay, very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa Bubblegum Dance. Kinig na kay Papa JM.
1: Alright guys, 8.5 Radio John Gopong Gopong na kayo siya pa. Lupa. Sugar time, it's 11.52 na guys. And a shoutout na kay Papa Leo sa J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Sa tupad lang guys, ang Duik sa Binalbagan. Okay, sa mga pickleball enthusiast na nagpapakita sa pickleball court. Okay guys, may arita din sa Binalbagan ha. Alam mo bang minamahal? Dara lang guys sa tupad sang Duig sang Binalbagan. Para daang pickleball court ni Papa Leo. And also guys, sarang mo diyan ang J-Lo Fitness Gym. Basta kasama siya. Kahit sabihin pa nang... Okay guys, mas schedule lang ako mo kung saan ako mag-start sa inyo mga pickleball da.

And a shoutout again kay Papaleo sa People's and J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. And also shoutout naman mga Paluwat Boys. Shoutout si Pang Toy Toy Miranda, JC Boy Limaco, Ketong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Stokia, Domingo Robles, kag kay Boss JR. Alright, shoutout sa inyo guys. And shoutout naman mga papang naton, mga trash call grabbers. Kay Papa Bongbong, ang bunga bunga bongbong. Kay Pang Ronnie Torda. And sa mga trash call grabbers, subo na gabiay. Balon mga tubig mga papang. Stay hydrated. And also sa mga team officers naton, mga maminsers dira. Shoutout sa inyo guys sa may Binabaka Police Station, may BGMP. Shoutout sa inyo guys. Thank you so much for listening. Or kasadiin ka mga department nga nag-tune in subong. Shoutout. Duwa na lakad daw. I mean, boss na lang. Wala na pisina. And also shoutout naman mga papang natin, mga pump boys sa mga gasolinahan na naka-tune in. Kahit madalas kang sumasablay, ako sa'yo'y shoutout sa inyo mga papang, thank you so much sa pagpamati. Buksan mo, papasukin ako, papasukin. Sa BM Bills Payment Services, pinakabarato when it comes sa cash in and cash out. Para lang sa may van, Madalogdog Building. Available man guys ang Paymaya. And also guys, may around the guys bank transaction si Tito Jowa, guys, si Tito Guapa. Or si may mga rebank da, GoTime Bank, AUB, PNB, BDO, Land Bank, available man guys sa ano. Saka kay Tito Jowa, dra again guys, kaya ito na kumuha. And shoutout liwan na people sang Gons Barbershop. Again guys, gusto nyo magpakupit nga uso sa trend subong? Okay, Gons Barbershop lang. Ara lang sa may paradahan. Ara sa may paradahan. Ara lang guys sa Tubang. Paradahan, Barangay Paglaom guys, ang Gons Barbershop. At alam sa personal collection. Kaya sa tapad sa LBC kung hindi pagkikatol-tol. Pala lang sa may paradahan, Paglaom ka manaog, Tubang ka diyon sa may ano da. Makita mo na ang Gons Barbershop. Ayan, gagawin na kami guys. Sabda si mama kay may rebound sila kang may relax. Ano pa lagi niyo? For ni Gons Barbershop. Gagawin na kami guys ha. Kapa modern fade mo na or classic style. Nga haircut, again. Gagawin na kami sa Gons Barbershop.

Hello sa guys, mga pakikita mo sang nami ng mga coffee, iced coffee or cafe guys. Para ta guys sa may tay-tay ta natin ang coffee break mamahilan. Newly open guys, ito ka muda. Tilawin nyo ang iyang iced coffee. Adamo kada flavors nga pilian. Dira sa may coffee break mamahilan. Sa may barangay. Sa may tay-tay ta natin lang guys sa aral na guys ang coffee break. So why not try nyo guys ang bago naman nga taste yung iced coffee sa coffee break mamahilan. Dira lang sa may tay-tay ta natin.

Hi guys, shout out again sa people sa Dragon Fruiter Bulk of Mex. Again sa mga mom and sirs, mga tito and tita nato yung kapahita sa alternative nga kape. Kaya Bali Doc, switch ka na. Pass ka na sa daan mo ka.

Yung okay, sa Dragon Fruit Herbal Femix, available kayo sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita, and also sa may Florete Drug Store, and sa mga tito and tita naton. Tito and tita naton, yung may mga diabetic, dira? O mga diabetic, yung mga acidic da, or sa mga student naton. May tapos na yung exam, kinala na magtulog. Inom na sa atong Dragon Fruit Herbal Femix para ma-release. Release ang sumpa, isang pula mo kag magtulog at yung prano. Okay, Dragon Fruit or Baka Femix, guys. And also, Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Aton nga number one nga habon nga pampaputi, pampakuti si artista. Tapos add-on, pakid ka sa aton nga Dr. Fungi. Para kuti si artista, kaya guys. Mga dark spot na sa mga ano mo, madula, yun na guys. Hindi, para guys, kay December na. Para pagkalabos ang April, kag may puti na you. Ah, diba? And good noon, pang pag-greet lang ko, Family Velez. Flores, aling kay Papang Alfred Velez. Ay, meron mga ginagay sa Dragon Oil. Okay, with Chewbacca Extract na may ginagay pang banyos kay Papang after sang biyahe niya the whole day. Para relax si Papang, kag-ready na para sa boss naman niya biyahe. Ayun siya, da sa, no, sa estudyante, da sa kay Sylvia University. Shoutout sa mga estudyante da ang nagapanyaga. Shoutout sa inyo da. And hello kay Ray Mark Baligwat, watching live from Mamaylan. Shoutout si Mo RM. Okay guys, there are no ba computers sa mga mamang na natin nga gusto mag-upgrade. Guys, ang any laptop, guys, yung gusto nyo, gusto nyo i-avail kay Terra Nova, may free ka mo, guys. Magpalaki ng muscle sa braso. Ay, duwagi galing, guys. Oo, may free ka mo nga wireless mouse kag high-speed nga handheld fan. Pati kaya na sa brand out. Okay, buy any laptop and get this free. Duwagi galing sa all. Gawin ko para mahalin mo. Tara na ba, hindi free lang yan mo niya, hindi mo magbakal. Okay, available lang guys ha, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto daw mag-inquire, magtawag 435-7227 and sa 0943-131-6807. Shout out sa Wipo Center, Nova Systems Technology Incorporated.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Radio John 98.5 FM, Pioneer number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
1: Okay, 98.5 Radio John.
2: 98.5
3: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinal Bagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Alright guys, 98.5 Radio John. Gwapo-gwapo na kayo siya, palukpa. Sugar time is 12:38 na. Alright. Okay, mga nyo guys, Sunday, 7 to 9 p.m. Pasi aral at si Papa Tens para sa iyo. Good for more. Labo kay Portion. Abahan nyo lang guys sa kada Sunday. Ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong. Roberta, basi ka pa mati. Kaya gusto mo magsabay sa Sunday. Sabay lang si Ilong. Gaw lang sabay lang. Sabay lang sa Sunday. Okay lang, shoutout ang J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court sa tapad sang duig sa Binalbagan. Para na guys ang Pickleball Court kag para na guys ang gym ni Papaleo. Okay, sa mga ano da, pickleball da, nga gusto magampang kag wala ka mo court. So, pa-schedule lang mo na guys. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Pero ganyan, shoutout ang mga palupad boys. Kay Papang Toy-Toy Maranda, Jesse Boy Limaco, Katong Aldeia, Melvin Salvacion, Melvin Istokia, Domingo Robles, kag kay Boss JR. Shoutout sa inyo guys. Patubo ng balbasang uso. Ayun nga na, shoutout naman ng people sang Gons Barbershop. Again, sa mga papa neton and sa mga mamang neton na gusto magpagunting. Opod, ang pinalangga nila. Pwede nyo na siya doon sa may Gons Barbershop kay Miara na da-reband. At the same time, pwede ka pagunting si papang sang gusto mong haircut. O inyong mga junanax da. Pwede nyo na mabit-bit guys. Papasukin mo na. Tang maparibang ka or maparelax ka sang buhok mo, opda sila duwa.

and shout out aliwat ang people ng Girls Barbershop. Shout out sa inyo aliwat mga papang. Sa so, mga guwapohon dira nila mga barbero. Shout out. And again, shout out mga people sa Sabino Funeral Services. Hello kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey Dizon and sa Dizon family. That's sa mga Sabino Funeral Services. Shout out sa inyo, happy listening lang. Para sa iyo, ano bang gusto mong gawin ko para mahal? Magiging kayo sa mga gusto na mag-avail sang promo. Again, sa mga pangita mo sa buong sa laptop, pangita mo sa sign, o sign in guys, magkagtona ka mo sa may Terra Nova, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. And again, sa mga magbakalda sa laptop, may freebies kang mga wireless mouse kag handheld nga ice feed fan. Again guys, again ha, sa mga gusto na magbakas ng laptop, guys, may promo sa buong si Terra Nova.

Araw sa lagay sa may SKT Building, Rizal Street, Pakulod City. At sa mga schools lang na gusto mag-upgrade sa ilang mga metal detector. Mayroon at sila guys nga walkthrough metal detector and mayroon sa handheld so para secure ang inyong mga estudyante dira or bisan sa business nyo. Again guys, hindi na mo maglakad sa iban, only kay Terra Nova lang. Avail na ka mo guys para secured and safety assured. Secured and safety assured. Pwede, pwede.

Bus Systems and Technology Incorporated. Okay guys, SKT Building Rizal Street, Bacolod City guys, Aradang Terra Nova. And sa gusto mag-inquire, tagto lang muna guys. And sa mga papanatol mga streamers, again guys, damo ka muna pilihan. May mga curve type sila nga monitor, curve type nga gaming monitor, wireless ng mga mechanical keyboard or also gaming mouse. Kung gusto mo lang mag-upgrade si mo GPU, tagto ka lang guys kay Terra Nova. Or inquire ka mo sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. Also sa mga teachers natin na nagpapakita ng laptops and printer, again available also kay Terra Nova. SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, ay inyo lang guys kagtuan. Aradaan Terra Nova.

muna, shout out sa mga people sa Do Exam Incorporated. Shout out sa people sa Do Exam and sa din to gani, may nga pizzahan gani sa may mamay, sa may Isabela may. Basta shout out sa Pizza House na kagina pa greet ni Maymay. Permi.

Hi guys, 12:45. Kakabangan nyo guys ha, sa Sunday, Basiara si Papa Tells from 7pm to 9pm. Ang Yahoo Good for More Labugay Portion. Abang-abangan nyo guys. Alam mo bang walang kasing saya? And shoutout to all kay Papa Tells and kay Chubbs. Chubbs, mga peta ka ron. Hanggang ngayon, sa'yo'y umaasa. Kapita sa may coffee break, mamailan. Aral lang sila sa buong guys ng transfer. Sila sa may tay-tay tanati. Aral lang coffee break. Again, sa mga ga-crave da sang iced coffee. Kaya gusto mag-iba sang taste. Tamo kami pilihan guys, mga available, mga flavors, mga soda, ano da, ice coffee. Nagto lang mo guys sa may tayo-tayo ito natin, daara da ang coffee break yung mamailan. Dami na guys ang lugar, bago open guys. Ay coffee break yung mamailan, nag-transfer sila guys, ara na sila subong sa may tay-tay tanati. Okay guys, gusto na mag-coffee break, mag-catch up of the si ano mo smooth sound na tupad balay para layo at least yung restaurant na ikaw mo. Okay guys, coffee break mamailan, ara na sa may tay-tay tanati. Enjoy ka mo guys ang naming kape ng timplada nila

Hey, na shout out sa mga people sa may Silva University. Para sa iyo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? And shout out kay Boss Jeremiah Estrada ng Huawei Cebu. Shout out si mo Boss J and kay Boss Chris.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
2: Yes.
1: Maayo gudi ay ni siya. Kay panington mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
2: Mm-hmm.
1: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod gyud na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Bidalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Dok Alan. Karong adlawala, inapod nga topic atong iskutan, Dok. Yes, Dok.
5: And of course, welcome mga Socket Tikpaminaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato ang kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanina lang mga Socket Simon Bisaya sa Oga Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palaw, nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga Socket Tikpaminaw ato pag-iskutan sa pipila ka mga minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan sabi ninyong ubo si Galag Alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikmang insakto nga mga pamaaging pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay magkalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si Ana ang atong usam nga mga produkto. Ang ayan nga ato usam nga hatagag pagtagad. Ah, kay kinis nga atong produkto mga sokin tikmang epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tikpain na usap. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take one usap sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usap nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ha? Ay mo kalimot ini kidako po di siyeg papil. Alang na itong mga kaisuro na ito nga ibawala na sa pag-inom sa publikong kape. Kape, kini nga kape, walang palpitisyon. Ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha? Kay ang ato usap nga kape, nindot kaayo ang resulta. Ha? Kay di gyon maghaplos ninyong kuto-kuto. Di gyon maglabad ninyong ulo. Ha? Muna ay gala. Kaabag usap na ito mga sokin tikpamil sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ang ato usap nga Hardmax Rem Coffee for Men. Ha? With all kinds of ginseng. Dako nagpapili iksoon. Ha? Ay mo kalimot nini kay ang ato usap nga kape. Nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokin tikpaminaw sa pag-inom sa Hardmax Stream. Ah, mga igsoon na to nga hago kayo sa matag adlaw. Ah, atong igsoon nga gusto gyud mogamit sa ilahang mga Paris ha. Kini siya mga sokin tikpaminaw moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance ha. Kani siya mga sokin tikpaminaw mas nindot kayo ang resulta. Max sarap, max saya. Pag ikaw naka-hardmax mga sokin tikpaminaw, ay mo usab kalimot. Pagpamaol ang inyo ang isgutan mga sokin tikpaminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki, with all kinds mga sokin tikpaminaw sa mga herbal. Mahalo po diha, nahalo higala mga sokin tikpaminaw. Nindot po kayo sa kinini ang kainit o kahalang manhutsuhot higala sa imong panit, lagbas sa imong unod, nga to usab sa kagatan, lahos sa imong kabukugan. Mo po inisipin kanindot kayo nga disinyo sa atong haplas. Digin mo manimaho ani nga tigulang, manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Pag mapapilian ninyong kahumot, like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw ang itong produkto na aragyod sa mga butika ha. Mo na igala. Ang ato usab nga mga kaisunan nga napublima usab sa ilang pamanit, gamit pud mo og Dr. Pondisop. Wa nagay laing katapat nga na mga sokin tikpaminaw. Sabon nga mo mo hatag og kinini ang kahumpayan sa inyo ha nga ipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondisop, muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga bun-i, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokin tikpaminaw sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahamis sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa Skin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkadaing butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga sokin tikpaminaw kung asa man ta nakulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation. Gamit good mo o apply good mo. Labi na gyud sa ato usab nga source no, sa ato usab nga fiber and low and calories mga sao na low baba tag calories. Kani ang pinakanindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikpaminaw. Okay, dinhi usab ang mga detalye ha nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now dinhi Usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, na di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, ha? Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkada butika o pharmacia. Tumargud mo nini, sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyo yung pabag-uhon.
4: Naman na pod mga suking tigpaminaw. Ang lima ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
6: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalbagan

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw, dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus, natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you up.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawan?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5
9: Best radio.
3: Radio John.
10: All around the world, we play the hits.
11: 98.5 Radio John.
12: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome! Kumusta mga ka-Dragon Fruit? O maing hadlaw mga suking tigpaminaw, no? Ubanin na po mininyo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyohang daily dose sa health tips o health information para sa ligon o himsog nga lawas. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, may experience nato ang natural energy boost ug immune support. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, hantud sa mahuman ang atong programa, mga ka-Dragon Fruit, no, banimi ninyo ni Doc Alan Autida, karong takna sa atong hisgutanan. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa tulumanon. Enyang tulumanon mga suking tigpaminaw, nanay, tatay, palodag, plastada. Mga samo man hamutang karon mga suking tigpaminaw. Maing adlaw usab diha sa ato ang mga listeners kanunay nagasunod sa ato programa ka-Dragon Mail sa nagkadaiya nilang mga sokin sibihanan. Maing adlaw diha ka-Dragon Mail, maing adlaw usab sa ato ang palibot, no, mga kasilinganan. Maing adlaw ninyong tanan diha. Ato isgutan mga sokin diha, ubanin kami nyo ni ka-Dragon Mail sa pipila kami minutos. Ato isgutan ang cold source, no, cold source mga sokin tigpaminaw. Ang tawag ni ini, no, sa... uban bu, butlig or unsa pa nang uban sa labi na sa paltos unsa pa nang uban or fever blisters mga sokin tigpaminaw. And of course, no, kini ang sakit usa sa mga infection ang kini gitawag og herpes, no, simplex virus. It's SV1 mga sokin tigpaminaw sa mga gagmay nga problema, no, sa ato usab nga wait or sa palibot sa ato ang baba, o di ba? And of course mga sokin tigpaminaw, usap pud ni makapanakod, o di ba? Makahawa sa Tagalog pa. Ang maong klase sakit mga sokin tigpaminaw, paghalok, pinagi usap pud sa paggamit sa mga basong baso og mga kutsara or oral sex mga sokin tigpaminaw. Mga mo-trigger ni, mo na nga di ka nato na kalikayan. Ay mo ka-kumpiyansa mga sokin tigpaminaw, mo-trigger usap ang ka-stress, usap pud ni sa sobrang init or sa adlaw o ang hilanat or lagnat na usap mga sokin tigpaminaw. Halos 80% ang mga tao nga na ay ginatagong kinigitawag o herpes, no, simplex one virus sa ato ang lawas niini nga bahina mga sokin tigpaminaw, ining gitawag og sakit nga cold sores virus, no, di ba? Ana igala ang pinakaimutan tay inyong masayran. Ang mga sintomas niini mao kining pagpanghubag, di ba? Sa maong baba, palibot usab sa maong wait igala og adunay pagpamula, di ba? Duawan ninyo kanunay ang inyong mga sokin doktor. Sunda ang mga advices, no, mana kung matulog ba og sayo para ba sa kondisyon ang inyong lawas. Ang ikaduha, pwede ba nga mag-ehersisyo, no, ayaw lang kabala ka mga sokin tigpaminaw sa inyo ha nga hitsura. Mana ang pinaka-importante, ha, doon nagay paglihok sa atong kalawasan. Bisa mga 30 minutos lang kada buntag mga sokin tigpaminaw, 30 minutos po sa hapon, mas nindot og maayo na kayo ang sirkulasyon sa inyong mga dugo. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, ha. Ang ato sa mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, halal kini o napamatud-an na sa kadaghanan nga FDA approved kini. Sigurado na, epektibo pa, garantisado pa, barato pa. Mao na higala ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang mapalit ninyo na higala ay mukaulos pagpunta na sa nagkanyang butika kung masaya Bisaya sa Mindanao. Pwede nyo na siya ma-take buntag o hapon, 1 hour after meal.
2: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga Dragon Fruits o kanang kape.
5: Okay.
4: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jung makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga mm-hmm. makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
5: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Much more music.
7: 98.5 Radio John.
8: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.

0: aparato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kun magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kun magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana de ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
4: Gapo taya!
3: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: rock, slow rock and reggae.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soaking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namo tangkaroon sa inyo, namo tangan. And of course, mga soaking tigpaminaw, yan sabi niyo, hang igala, di ba? Maing adlaw ka Dragon Mill. Maing adlaw usab da sa mga listeners sa atong kanunay nagasunod sa atong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soaking tigpamina o pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon ang ato sa mga panglawas. Ang ato sa mga produkto mga soaking tigpamina sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kita ay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga soaking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga soaking tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang. Nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soaking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soaking tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Ananay tatay paala, pagkinig siya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki. Mapalit ninyo higala sa mga butika ha, dool sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream ha. Coffee for men mga soaking tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ay magkalimot na ini mga boosting na to nga gusto yun nga mo inom. One cup lamang na. One cup lamang sa Hardmax Stream Coffee for Men. Power up your performance. Hardmax no. Pag ikaw naka-Hardmax no. Magsarap ang saya. Pag ikaw nakainom sa Hardmax no. Ang ato usab mga soaking tigpaminaw nindot ang performance. Pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. no. Mauna igala kung kapoy ha. Hago kayo. Inom og Hardmax no. Okay. So ay magkalimot mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap. O ang ato sa mga Dr. Ponji Soap, na problema mo sa inyo mga pamanit higala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyo mga panit, kininag yun ang sabon nga para ka natong tanan, mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na, up-up-bun-e, ringworm, doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Nya, kaabag usap po nato mga sokintik mga ato sa mga Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ang pamanit mga higala, apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kanina yun ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya, Bisaya so gamit na nao. Mao na higala ang pinutantik ayo. Ang ato sa mga panglawas higala na kinanglan o minerals no. Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mauna siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. And nagkahiyo sa mga soaking tigpaminaw, ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas. Kining gitawag og calcium. Basta calcium mga soaking tigpaminaw, mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga koko. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
3: Yes mga soaking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalbagan check it.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Listen to 98.5
2: Today's best music news.
1: Radio Dan.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan ba ng mga ingredients?
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
0: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumang Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Dabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Kanunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Nani 8.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Why do we fall in love?
3: Di ko alam pero mahal ko siya.
4: Mabait siya, dun ako na-fall.
5: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
2: How do you feel the love?
3: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
4: Sweet siya sa akin, sobra.
6: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
7: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga

0: antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o alkasi.
1: Alkasi,
0: alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island. We are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
4: the home of Balbagan Festival.
3: This is 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Angulus Occidental. Radio John 98.5.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palok pa.
1: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio Jan. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio Jan sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay, ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya. Palukpa.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Guwapo taya.
2: Guwapo taya.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radyo Jan.

please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play the hits all around the world. 98.5 Radio Jan.

0: gwapo taya, palukpa.
1: Nandito na lahat ng musika, musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
2: Radio 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: love songs.
1: Afternoon love songs.
0: All here at 98.5
1: Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up! 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inda. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!